n'olw'ensonga eyo waliwo oluganda nkubye akaama ayinayo akalabo akaabo abaaliwo ekkanisa ng'etandika. Sebo, ngenda kukuyita ojja otuwe akalabo ako.

0: Gokumanya obumanya nti saawa nina kutuka ku saawa 12 n'okimanya mutima gwo nga tewali nakikutte tewali nakiki n'otuuka ku saawa emu n'ekitundu mu omutukuvu aba yazedde ebbali n'agamba ono n'ekyokkola akimanyi naye asazeewo okukola ki nga bw'ayagala. Praise the Lord. So mu sizoni eno tugenda kuba tukaabirira Mukama, tugenda kuba tufukumula emitima gyaffe, tugenda kuba twenenya. Waliwo amaanyi agali mu kwatula. Praise the Lord. Eri mu kubikkulula essula ey'okubiri Bayibuli egamba mujjukire wawe mwakola ki, mwe mwagwa, mwe mwaseerera, mwenenye. Bassebo ne banyabe ekyamazima bwe twekebera buli muntu alina we yaseerera. Kati this time tuzzenga ki nga kanisa, Omwoyo Mutukuvu bw'atukuba mu ttooki bw'ati nga footi, tulina we tukola ki, we tuseererera. Bwe mutaba birowoozo akamwa kaseerera. Weekanga oyogedde n'ebitalina kukola ki. Weekanga ogeyeza ne Masiya ng'oyogedde ebikulu kwani ku Masiya wo anti weemulugunya. Ne Yesu nakola ki, naye nga Yesu yakolera buli kimu kyaggwa. Praise the Lord. So tugenda kubeera n'ekiseera eky'okwenenya. When it comes to repentance, repentance is the foundation of deliverance. Sometimes we don't need to cast out demons. Go, go, go, go, go, go. Once you understand, kasitotegeere ekibi kyo n'okyenenya, emizimu gidduka buddusi ne gigenda. Praise the Lord. Omuntu omu asobola okubeera mu kwaya eno n'agenda n'ayenda n'ajjamu olubuto kyama nga tewali amukoze eki amulabye, n'ayambala bulungi yunifoomu ku Saturday, n'ajja n'ayingira ku kituuti n'ayimba Mukama yeebazibwe. Netugamba wa sister, obadde obuze mu wiikisi bbiri, mbadde mulwadde, ffenna ne tukola ki, bambi abadde mu ki. Naye eggulu ne ligamba bano bonna bonna bayiba musaayi, okuva ku bayimbi ne kivaayo ne kijja paka ku kyaki, nga buli wetulabika bwe tuti maaso ga Mukama, eggulu ligamba abo baayiba omusaayi. Naye bwe tujjanga ekkanisa ne twenenya, oyo eyakikola bw'aba teyeenenyeza ku lulwe ayinza okufiira mu kibi ki, naye ffe ng'ekkanisa kituggibwako. Praise the Lord. Kyovula Bayibuli egamba nti mu butuukirivu mwe tunaayima okukola ki, tewasobola kubeera butuukirivu awatali kwenenya, awatali kwatula. Praise the Lord. Agambye bwe twatula bwe tukola ki, luddemu, bwe twatula, yogera kisome pulire olw'omwenda,
1: olw'omwenda bwe twatula ebibi byaffe,
0: bwe twatula ebibi byaffe,
1: ye wa mazima era omutuukirivu okutusonyiwa ebibi byaffe n'okutunaazaako byonna ebitali bya butuukirivu.
0: Watya nga tetwatudde? Ye Mukama ajjudde ekisa n'okola ki, n'okusaasira. Naye atulinze tujje ku nnamulondo ey'okusaasira, twatule. Bwe tusigalayo nga tetwatudde, n'ekisa kye tetusobola kukikola ki, So atulinze tukoleki tujje okusonyibwa kwekuli naye kuweebwa abo abategedde ne bajja ne bakola ki agambe bwe twatula obutali butuukirivu bwaffe ye waakisa n'okusonyiwa n'akola ki n'atusonyiwa n'atuggyako obutali buki so weekend esaawa esooka tugiwaddeyo mu kusaba okw'okwenenya nga twenenya ku lw'emisingi emifu twenenya ku lw'ebirowoozo twenenya ku ebyo bye tuwulidde mu kanisa owulidde bingi n'oyogera bingi kati saawa ey'okwogera ekoze eki eweddeko kati saawa ya tukitwala kyaffe kati tugamba mukama tusaasi amen amen njagala ngendereko mu kitabo kya Daniel esula ya mwenda nkulage ekyokulabirako ekyo ekisembayo tumalirize mwenda tandikiraawo
1: Daniel mwenda
0: Mu
1: mwaka ogw'olubereberye ogwa Daliyo omwana wa Akaswero ow'ezzadde ery'Abamedi eyali obwakabaka obw'Abakaludaaya mu mwaka ogw'olubereberye mu mirembe gye nze Daniel ebitabo ne bintegeeza omuwendo gw'emyaka Yeremiya nnabbi gye yaggirwako ekigambo kya Mukama okutuukiriza Yerusaalemi okuzika gy'emyaka 7 ne nteeka amaaso gange eri Mukama Katonda okunoonya nga nsaba era nga neegayirira
0: okunoonya nga nkola ki kye tuzze okukola wiiki eno nga nsaba era nga neegayirira
1: nga nsiiba enjala era nga nyambala
0: ebikukuu nga nsiiba bameka abataasiibye nga nsiiba ki ye wiiki eno gye tuzzeemu nga tusaba nga twegayirira nga tusiibye enjala
1: nga nsiiba enjala era nga nyambala ebibukutu n'evvu
0: togenda kwesiga vvu gwe ojja kwesiga bizigo tojja wano ng'otusiwukidde
1: ne nsaba Mukama Katonda wange ne njatula ne njogera nti
0: soka owulirize ne nsaba Mukama Katonda wange ne njatula kye tubadde twogerako okwatula ayogera ati
1: ne njogera nti ayi Mukama Katonda omukulu era ow'entiisa otuukiriza endagaano n'okusaasira eri abo atuukiriza endagaano n'okusaasira eri abo abamwagala ne bakwata amateeka ge twayonoona
0: twakola ki twayonoona atandise genda maaso tuwulire
1: era twakola eby'obubambaavu n'ebyobubi era twajeema nga tukyama okuleka ebiragiro byo n'emisango gyo so tetwawulira baddu bo bannabbi abaagambiranga mu linnya lyo bakabaka baffe abalangira baffe ne bajjajjaffe
0: soko komaawo ojja kuddayo weesomere buuka ogende ku lwabiri ojja kuddayo gisome essula yonna olw'obudde
1: lwabiri awo bwe nnali nga njogera era nga nsaba era nga njatula okwonoona kwange n'okwonoona kw'abantu bange Isirayiri era nga ndeeta okwegayirira kwange mu maaso ga Mukama Katonda wange olw'olusozi olutukuvu olwa Katonda wange weewaawo bwe nnali njogera mu kusaba omusajja Gabulyeri gwe nnalaba mu ebyo bye nayolesebwa olubereberye n'awuusibwa mangu n'ankomako nga mu kiseera ekya ssaddaaka ey'akawungeezi
0: komaawo mukama yebazibwe ojja kuddayo actually boddayo essula eno nga tonneebakaddayo ogisome yonna mukama yebazibwe osobolo kutegera chemba denkolachi njogera kukateja kubali letinga omulembe gwa Daniel na guno omulembe gwa ye Daniel agenda okwezula nga ali mu busibe nga musibe bali Babylon era Daniel ebyamutuukako akuba ebimu tebabiwandiika ne Daniel bamutwala ne bamulaawa yali mulaawe he was castrated mukama yebazibwe olw'ekibi kyabaganda be Isirayiri yali yakola ekibi bannabbi ne bajja ne balabula ne balabula ne balabula naye Isirayiri n'akola ki n'agukuba nga naffe wano ekigambo kya mukama buli kaseera kijja ne kitulabula ne kitulabula ne tubitwala nga byaki naye ekiseera bwe kyaggwako kye bayita grace period obunnabbi bwa mukama ne butuukirira ne bajja ne bakuba Isirayiri ne yeekaalu eyo gye baali bewaanawaana nayo Sulumaani gye yazimba ne bagikuba yonna ne bagimenyawo ne babatta nnyo nnyo abaafikkawo ne babakwata ng'abaddu ne batwala e Babylon Daniel mwe yakolaki mwe yagendera kiringanga onoolaba Kampala Kampala ogiraba erimu abantu miliyoni nga nnya ttaano Kenya nejja neekuba Kampala negisisebbula nemufikkamu abantu emitwalo ng'ebiri ne babatwala e Nairobi naye nga Kampala ebizimbe byonna kuki kati nakyo bwe kyali naye nga kiki ekyaleeta obuzibu kibi kati Daniel aba abikula bikula ebitabo bw'ati agwa ku bitabo agwa ku bunnabbi nga baawandika nti ekibi kyammwe kijja kuggwako emyaka 7 nga gikoze eki kiweddeko bwe kiggwako bwe giti mujja kuba baddembe bw'agwa ku lunyiriri olwo n'atandika okusaba bwe tubadde tusoma naye okusaba kwe yakola kwali kwatula ebibi bye n'ebyabaganda be n'ebya Isirayiri Amen. Amen. So, ye sala gye tugenda okubanga tukolaki? Tusaba mufeze n'esookanga. Genda kuba yakwenenya. Daniel n'ayimirira ng'ogu. N'ataasa ekibuga. N'ataasa ensi. Era olabye mu ssuula eyaabiri akanyiri akaabiri malayika wa Mukama n'ajja. Kitegeeza Mukama yawulira okukolaki? Ne bamusindikira Gabudyeri muki mulamba Mukama yebazibwe ndi wano okuzzaamu amaanyi Friday bwe tunaatuukira Mukama agenda kusindika bamalayika baweereze obubaka obw'okusumululwa eri Foundation of Truth eri obulamu bwo eri ennyumba yo kaabirira Mukama so musawe yokwenenya tokoma ku kibi kya kanisa nawe misingi gy'obimanyi abamu wagenda okulokoka ngo olina ba x nga musanvu sometimes bamanyi n'okukubira essimu n'omagalala mu katono bwoti bagamba mpozi ndi mulokole egyo gyonna emisingi gyakola ki kwenenya kae Mukama tusaasi ekibi kyokka kye kisobola okusiba ekkanisa n'ebeera mu kifo kimu nga yeetololeraawo bweti nga mulowooza muli b'amaanyi naye ng'ekibi kikoze eki kisobola kuba kibi kyesi kya lugambo bwe kiti nekibateeka mu saakozi nga mwetololeraawo bwe mutyo nkooye ebiseera nga tuli mu kutendereza abantu ne batuula n'otulo ne beebaka kiregeeza waliwo omigugu abantu obuzito bukolaki nkoye ebiseera omulalu ajja atya wano n'afuluma nga mulalu tolaba nti waliwo ekikyamu ale nga tugamba fe foundation of truth truth ebiro ebyo mbikoyi twagala tulabe ku kitiibwa kya Mukama ekya ddala. So ye wiiki eno gye tukolaki gye tulimu nkoye ebiseera agenti ajja atya n'atubeeramu nga tetumumanyi mwaka mulamba nga tetumutegedde n'atukolera ne pati nagamwe namba isi pati naffe ne tugenda n'atugabula ekijjulo ne tulya ne tuddayo ne tunyogoga ne twebaka nagamba mbeba kati mbakutte bonna. Twagala tuyite Mukama ekitiibwa kya Mukama kibeere ku mulyango guli ng'alingiza buli ng'agamba wano tewasoboka kanve wano. Haleluya, haleluya. So tugenda kabira Mukama ye wiiki eno gwe musingi guno. Feza esooka tugenda kuba twenenya, tosabira kirala kwenenya. Then feza eyokubiri omusumba ajja kubanga atulungamya mu feza eddako, biki bye tulina okusabira mayumba gaffe biki. Naye tugenda kusooka na musingi gwakola ki. N'emisana bw'obeera eyo ng'osaba wenenye ku lw'amaka go, ku lw'abaana bo, ku lwa buli kimu. Emisingi egyemifu tosobola gimenya bumenya. Gimenya, menya emisingi emifu, menya omwoyo gwa poligami. Genda, genda wenenya, wenenya n'ogamba Mukama tusaasire. Haleluya. Tewaffe tuli kumi na babiri. Bamama baali batano. Nelu muzeyi wange yangamba mutabani besaabala sijja bagamba. Naye nkukuutira mutabani nangamba olwamaze okutegeera amazima lokosa nangamba mutabani togattanga omukazi omulala ku mukyala wo. Kooli kikola ojja kuba ogudde mu ttooyi ate yankoma. Kyo ne nkiyiga n'ekiteeka wano ku mutima era maama wummula. Naŋŋamba nze kimbonyaabonya ekyo kati gy'emisingi emifu tebamenya bimenya. Nkumenya olina kwenenya. Okwenenya kwe kumenya. Buli wenenya osaasirwa ensi omwoyo ekuwa obuyinza. Kati buli w'osaasirwa bw'oyatula nti gimenyeke giba gikola ki? Kubanga toliiko musango. Munzikirize tukome wano. Bira mwe mtukuvu engalo ez'amaanyi.